0: lebrug war yoy momé waro baba waro dembele won baba di ba ñatta ci neer ci gnaw gangul nga jaar bayax ci tatulu ko nga jaay tay tayle nga jaar kreke nga jaar bilindi ci gna podo dalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bitrefe jaar xomat jaar nagara fili ci gedd di bu mu len wax di nek walu dina fa lu waxan jar ay waxan bi di nek fu neer jam lu xore di bi waxtane wala mo ko liggey ma tax walu dina ko ñagon demb ñagu baati ma tax walu kin mu jël mom jël mu jël mom
1: yaay fatuma nafa
0: Muy juutu waal

kulibab marem jaay wi ci lan mu xanjer ma amna ñebbi kulibab marem jaay man so ba ko teñ lat je kulibab marem jaay man so ba ko teñ ko duggulay bayam ibe kulay bayam ibe daal kulay bayam kulibab marem jaay wi ci lan mu xanjer marem jaay ay sa daal wali ma tawat marem ceew ma ni marem ceew ma ci akulay de jul jul ba ci lan mu daal ku ma jaay bañ.

de bëdir ko dañu kulé sayandu kulé ko do gam leen baadan kulé ko do leen ñepp du ñu bëgg ma jojëm dér dé bi ci bëgg jandé dér jakkil mu jottem ba dé ba nga la do leen ciar kulé jog dé ndo dara fatim tan dara jëga dé xandal da ci ma sa xol ngona ya lay wagan fay ak amadi ngona ya lay wagan fay ak jojëm dér ya lay wagan fay yow li ni kulé mu ndaw mu ñu da wañu doom ba ci sagatu la jor geej bay bayam ma jojëm dér la ciuro nday borobé la kulé ko du mo ndaw wërëj la bërem ngone xel ciumbuñ la bire ma fat ma ci bu ma ngone fal mako du kumba jari lama sa sax bay bayam demel ci ndela ndialat ndela paraam amadi ngone borom rendi rek barko du kum yalla barko du fal jambore ma jël borom te len ba dal la tuba bi jogom ndaw bire ma jogom ndaw mako ndela am tan dal bu mi fa xatali kulé megel megel ndaw kulé joxe joxe dem kulé jor jor ngone kulé ngone ngone latti kulé ko du fal kulé ko du muy ndaw kulé mbagam babu muy ndax mo jël geñu na wala bañ na yir mbale karam bakar sa wa aram bakar mom lañu may babu mbuj domam wala ci sagata mom ci kulé mbagam bo yirim kulé mbagam bo yirim mo le mo fa lo sagata mo ko dal ci protocol ci jamal de mo mal def farak bo fal wala bañ na.

0: aljiyal kan fa binta jay man cheikh adam fall ak limali aljiyal kan fa binta jay man cheikh adam fall
1: waaw ak ci rew yeb la ci sax
0: ak kumba nga aljiyal kan fa binta jay man cheikh adam fall ma taw xuri pende kan fa binta jay man cheikh adam fall gido bolik fari jor fa binta jay man cheikh adam fall man cheikh ata cheikh mo taw lo ma jay ta sax manjay tassar mo tolo mamou santambay mo tolo ndialou mamou sar ak bo camara sar mo mamou sar ak gitte mo mamou sar ablay sar sembal baye chef fall marin jatt mamou sar antambay mbabba barkendri bi fam jay mam djeccelam biñor mamou sar mo farakan djow mo ko bokk moy dalé bassa galé ndjay waliwa kumba wanda tay jor dembe jor da tay jor dal jor da tay jor fari jor da tay jor awa jor da tay jor law bay mo chatum da tay jor law ban ma nga djeccelo sen ndomba yaram maam tay ma nga diye jarawali musse ma jom tay ma nga diye keur mbay ma jox sala jor musse ma jom tay ma diye jarawali koko atman daro ak magamu daro fa jor daro fari jor daro fal daro fam babba chamaram chefu yasirim sutu mbay gu ngay dem xuri jamba nañ ci dem jeele dem nañ ci yamal na ci musse do nangu jannali ba yok farafanta ma ci dagamal jakko du bermanta gogol la

Yaga bune tara mo jur bara sina bara sina tara mar fal sey mi ni di pesse en tuba fal fal ayam nan yaga fal fal

0: tanya mo dyan. Kaso lang kasi tiliyasan. Kung nabadyalan nyo na. Abadyalihin no, kung Muhammad Rasulullah no, o hawa no, no, hipo no, hindi na lang sa Islam ay alaw. Kato din naman. Pagpil mo chedip, gini mo chedip, ito sa halang siya mo. Halang siya mo, kung bago diyan, ay uruan mo ako pa. Suri gino mo sa kakala, chari, lukalo sila ganahan siya mo. Abadyalihan lang tayo ko, hindi naman kayo magino ko, ay po ko, ngayon sa mga kurusin.
1: Thank you.

yalla jamma yag sekanjay ak atuman ma nday ngone teung geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba tam ko fandel ma ngi joy nga ñak mumi nday mu ñu fi mumi la kene ma xal ma dess sen jungo yo man sal nday ma xono ci bur geej ak mbay nday ma dess beñ ba bismillah fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfil modi keng solo xome xe.

tudo ia estar na corte de cima. Pierre tenen ma ko fiir rebel ngay ma ko laal yak sa te ba ci di ma ko nax daal ani ge job mi ñoo soom ge job wa jo job gëp ciir bu je bay soor mu laal ba tam ko dal ñu gël ne bu ko bolé muñ ku dam ge ciep mu ngi ndurok mo mom daal na ko ñaar yoon

0: digënde ko man ko wax sax don jali lay ni nga xamné dox yow bu dëgg ba ci auto bi digaane ci buntu nga xamné ñu kan man dem lay wala sama xet dem na sama xet dem na ci sun yaay yaan ne mu ngiss way tek na ki xamné moy ay imam jëbaru usman ko xamné ku nekk ñaan la amulou nakari sax tax usman bo ay mom retane kon golli ah dem do xé rek yakar nak ci day yakul ci wori yakul
1: rabbi
0: usman
1: nako yalla deg way mang ci fappé nak babakar moy taw usman ko wax sama
0: balam kër gi
1: waw ñu koy wax ma di dé hey lami bu ma ci joggé rek ma dem ci xawa baax do na ñew nak ali way ko ko moy ci xaar hey lami ali acek nesima asi parce que afeta na té lam toba ci ma dem na ci duba sax

ma colla. Un mozzole. Boni. In base si sa fa. In base mam. Sì. Ne altro nak. Idi. Ko iso nga rana wale ati. Ane kere i albi. Kena hecha binetin. Toro kata. Konu fokule. Patrocinador.

nu mbe ay jey da te waati ko xiya e mede jaar baye amin tam baye nyaawna ngeba taati ko riyaay da te yalla faati ko riyaay ko riyaay ante jeng gire jeng ngat nga faati bot pendima may tanale da wala te dal na la kon tanar ay ma be faa ko bintu job

Marka. O do gite Mamadou Doya ba. Wala mbiya Mamadou Mamadou Doya.

sama lingeer bi may joy ba tay noppeguma farakuma yette joo ma la ca mbantooy jëna xoo mbaayaw mi dëkk suuf boo demee janiw daal ngir El Hadj Mody Kefal waa tim Ndeye Cheikh Fall màgg na

ni le fungol fuddi de faade jukur wortan do kalen bibi ko nanda ko yowele ko hodde seko ko haalete ko jaw ko min barko fo kadi hawanim de wonda do wosdum nan seko.

kabuna talak monjur arsina sabay ay marfal pal samaji wax jene.

0: barka ka da wuti nan din gubai ta wannan yalo ma handa wannan
1: tagi lady malandi
0: wata lady kiza lady malandi wannan don ta da barka da bada nan da foyin ban gara nan yamale kare biyo albarka da biyo albarka lady kiza ndi su juma ma mai na koyi su kafa ma barka ne don ta hulu zimani ndi malam ndi kiza ko su ka ban du dari dole malandi ya ha mesna sa fa tawa don galla ba jali mawdu hefre go to do so gada gar so di galla gada kabina ji ndi malla ma de fi ta ba na sa ge fa jali bi ta go lekin go singa da ngara fare yana de wali ngara ba de su ri me ja hen la de ngala malla ngala yi ta ba an ga shin non go gonda fo ni malla ngal yim benga bo tori yim be kari ko beddu dungo ko na wona gro go ne alla dandi ma du fayda ma wala fayda ngol yel banawal su yama wo yamadi lam tan du yama pukka da ara hande inde su yama ka mo tan su ne du yima yeddata dal fi dinan jara ko yesu ma he su ban tan fina hore mo mari galla ha yoda wada hen bafal jamdi winda na tension sen mesa den don dadi bondindo ko tan tinde hore mu sa bawni yesu ma gor yetta tan nya go tobe.

odo ko suudu hejja hande mbondi do wiyete ko yaraja min na warju bu non mo do jema ko gandal mun hawra kadi o metani wadde presenter di o mutani tebbo wala ka samu bismillah sayyid jaade hejja Abbas binta on Umar Abbas yette ko sow jaw kanen ena wada ko Allah wi ko fu ena teddina yeso mum ne laaj ye dal baraka be ne mi dum al baraka ne ko way wadde dum fota wona dewo Allah do jidam fofu jama Jundum mo tawfa jende ko do ka de foye wodi

Khadisa toy yaay bandañ Khadisa tu bandañ Khadisa to tawlo ma samb mu yobun cior me wayun tour ma ci cior Senegal yepp ngi joy ma samba ngancior me wayun tour ma ngancior

rahimi jam yalla jam yak sekanjay ak atuman ma nday ngone teunga geej abou demba baye mar ma ñu jom jaba dem ko fandel ma ngi joy nga ñak mu mi nday mu ñu fi mu mi la kere ma xaan ma dess sen jugo yo man sal nday ma xoroje bur geej ak mbay nday ma dess beñ ba bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng solo xamexe mo lo xamexe abdou karim tufna gor ta terna jigen kansun kafsun dubukin dubukit dubu fa yalla bismillahi fenkele menkele fenk na ci jant yalla bi yalla motli fajar majar tarfin modi keng

sen kumbuy bop tuddu yaaye sar na ko degal siw babu jey fi la jaar pierre deneng mako fiir robert ngay mako laal jacques sar tabatu di mako nax daan ani jey job mi ñoo soom jey job wajjo job gep cheikh bu jey bay sor mo laal ba tam tok dal ñu gel ne bu ko bolé muñ bu dam cheikh mu ngay nuro mom mom dal na ko ñaar yoon

Ko jaw ndey mari bay do nyaaw ndey mari amadu bay imani maray ko jaw din la ci jaw bay mari kumba bar tegg de uray mamam iliman la ci maray bak boyatu ba wax la.

ci bay de haruna dal taama rama al fak ku jigi goddo to sunu nan sunu e tan do kaat ku gije mo suptoro goddo le goddo mo fada ko de ci tan marsi mo wadde day amadu marade wi la o jigi guitar ba ki jebo goddo goddo ko gongol mo fada ko de ci tan

nung kay awan bala ni wila be jor be pon na bawal ngal yow be kwala ngul do gugul hay mul tawara na bi bi mul sul tayin wana bama mul sama be kodi ngul bi bi bama mul sama nun den bama mul sama doya amin kodo mosto e indi ma da bama mul sama.

tam ci mbal ñay ragal du ko xaarat maymuna ay babas daru njaay ma pende boy job karno nga ci salam ci jere abdoulaye deyat mo sama nga de

albarka Saidu Ba, ko buri ko e ko foti ko e ko hani ko fof aɗa andi ɗum. Neɗɗo noon no wawi andude ɗe ɗo gueɗe taw gollataɗe, aɗa andi ɗe gueɗe, aɗa golliraɗe to wirami Saidu Ba. Kala ko hoɗna yewta ko neɗɗo moƴƴi ɓuuri hay hunde min jangguirani kolli ɗi haala ka sinno tawi wona hunde ni min jiiya neɗɗo moƴƴo baaɗo no mbaɗa min jooɗo. Mayi Ndiaye Ba, ɓuuri e Grand Dakar.

hal de mum mar farso gallan ngan tongan jasan yola kes haa seydiba le fongol de angoli bol beltindirama kala giddo ma e kala bande e kala sey jodi do ko sehil ma gido ma bo jomira do jom bade e bawdo wadi yidde mawnde hakkunde ma e mudu almudu hodobe o almudu kadi e der halobe biite ibnu sa